0: Triple A Murray Country.
1: Kaya mo, lalara. Tagan niyo lang ang natati ang kwarta. Malatabra to pa, Emily. Kanyawa, tagan na. Tender ka, my friend.

0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng pilyama ang urkuman niya. Ang urkuman niya ng pilyama ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang naningal ka. And ang
1: Hey y'all, this is Warren Zatters and you're listening to AAA Murray Country.